0: Coast 89.7, Timeless Hits, East Coast favorites, Ron and James and Water at 621. Speaking of, the rain's going to kick in probably in about an hour or so.
1: Cloud. Naminak pio masakata wak uang aduk yu sa sakaksin ng inata. Tawa akpan niya kanin naminita sa tan na arengin ng sa.
2: Akpan niya naminak makpa sa kasin na. Ima. Una, narunang nila sa ako na makayak toktokak to samat. Ima milso nilo. Silsima niya ni kanin tawa akibisi.
1: Tasa tan na, unaminak akpok man namot kisyan ni, kayak toktut asa sepat sa suot to kaktaya kagama kagatta tawa man na madat sa bisak sa niko bunga kaya nagtumik kaya misut sa mini ikio kusut to at at sininga ni asak tusa ng kayak toktusut tasa ni mahal sa mingo sa suot to susapot tawa kigo na sukidak to asak lutik imma mi isuman na sa na kaksat sa ngadong pingaro sa kaksuring ako nakutisli sa kang nisa. So kuna mi isuman nato mi tamang mi ingatla sa kaduak to kasi aklat yung uso kasi yung kaduak pat tan na pinagulong. Tamang to mi kayo mito kago ni asyan ni o mi at si Eric o ano sa fingin ni sin.
2: Tas akfining ngok pat piso sa wira.
1: So akfining ngok pat at atin at asak to sa po kayak toktus. Tama siyo sinaraklo tig tayo kunagkutis liso sa ito mga iba ka inisik yak toak. Kan na taas lakpateng yaka tinga rungi.
2: Sisu isuot lani.
1: So.
2: Tas kayak toktok ako akpat, kayak toktok na namut, abutak kayak pat, iriya, sukitak to asak to sa wata na rin, lakafik ko ingat lakay akso ni amba, abupat akpat toking ang siyo lani, ingat lana kaktus sa lani. Inaduk na kita singot, pagkatalagat takayakan, kanakon iriya to kaksin na asong.
1: Tässä numikani on niin, että se on maatto. Pekataan näkee kanginnamme. Tämä tumik asian niikkuit. Ima on niin sokakfumi makanit tumikkuit. Pekataan näkuit uunen arun aksin naavutit. Mesen tsarikkut. Ima on niin meilikkut. Alla fingerunga ineruksnäpil. Live.dk. Tämä on ippet akkosin ang minäpillungamma. Narun akfingin aksin naavunga. Akfingin akpet. Atatsakka narunaqfisakin ulliuvoq kisian naqaannat ukuwa atornaqartusa killeqaramik narunaqtut tamakkeriarpa taqaannanut taanna narunaarneq unitittariaqassuaq
2: ullutulliu tapingasut taaviillit qaneq sumulluatussuingit
1: tassa pilersaarusiorpunga ippasa pinna tassanut pisiniarpunga Grønlands Bank minganni koyoyemek puraagaayanik anonimingaanniit tavaru VVS firma minganit amaru asiauri minganit apersersong naqarluta aningaasanik tavaru pinnatassanik pisiniarniku unga tamaatumi pinnatassaqarluartoruuvo akitsit ukusaqtut kaavikortinerissutissat sorpassuit tamaatum peqataasussiluanaassapput
2: iruatsilluarnissan kissaallusit manganni ullaarman maimi pisuidan tusarniarfingilarsinnaatsin qutsavingaatsingits
1: Ullaqman
2: qoynaqqa. Maim episartut rimasangikalsarput tulliullugu laali piarlsinip qanoqasiginaqarnera tusarnaqarsinnaavoq laali inunnut asaasiakkaanut simersornikkut sungiusaanermik ingerlatsartuvoq taassumasaniatigut nerisaqarnermut aqqutissiussisartuulluni kiisalut simersorneq aamma peqqissuseq ineriartornerlu peqqinneq hinulluataarnerlu inuup nateqarnerulernissaan tungasunik suliaqartartuulluni Ukiorsua kuningannarnikuulluni maayimi timersornermi aallartitinermi suna ilismasariaqarpa aamma maayi naareeraluarpalluunniit ingerlaannarusukkaanni suut eqqumaffigisariaqarpammita laali tassuugu tusarfigissuarput

Awara men nong rai kinan na naroro a responsa awan na rema kina roya itu kin naran me wa ken tai nga po ngayo. Ara tai mong kai tapi wa te te te kan me ngai e poro ite wa wa nuwa. Ai kai ere. E ro kro into kina ke o te kan tani nga pa e po asin te ta kati kroi naran me wa kia kura ara pari kin kai ko san ro naran me wa kia. Men nam tapa ne ko kwang ngora me ye. Ko yani yakire kam tai mga pantay na napayo na kontay nga pong na konta pakantay. Sinang mga tawroin ka nyan mga kinakonaray mo yun ake sinang ang ati tukura na awri na rin eh. Tawanan mo yun na rin mga wakya. Ay mo yun na sa kanakoy na pakatanwa ta kaya tangira kinakoy ya. Day nga pong eh.